ay ay ay ay ay ay me da ba he nga ko no hayo na tage o na ho de ta we ka de ye we no ta ya le he he ay ay ay ay ay ay

Okay, that was a H2 Hope Messengers. All righty. Sonic, good night, 11, here at KUI Radio Station on this great Thursday morning, June 4th. Man, we're already into June, man. Days are flying. Days are getting hotter. All righty. So, Moncope, looking at 101 degrees today. Yes, a day, mapangkay na, basa na, manana, mitanat, yaw yung ni. Ay, kapasakim, baspiyan, ito malay, yung way, pa. Aki, so, nasa na, way. Way, pa, kakanikya, ngang kahit ang kalaw, sa kapay, suso, yung malo, manuwi ni. Yang pa, itang tatawi daw, hapitil, kaya ngay, hala, yan ni, way, mapangkay na, naman, yung kakyang yan ni. Sana ako lang matanong mo ng payo sa mga kahit kalaw sa Uy, kanda na, huwag na, huwag ko na, mimihon niya tayo. Natsawi, itong penway, opi ay may, ang tapay mo di bit olo, di di, o di ma, yung po di di, hindi di biki, di kamo, di okong, di tundi, di yada po, mo, di isun, di ha. Ang mo di po ni lang, hikya wagin mo, inang goy, na, huwag mo, 9-12, hey, we are going to Lacuna, alrighty, here we go.